0: Orumbe ulangidi okonango kuliri lukwato ulangidi okuliri tuzera konkadi oinzo kulotango irukano mpala ori chinoloto teme mumaizi ori chinoloto mseja no mwinao oku ulema kezi waliwa na kuibanga omuntu mziu omuntu chakola kulokota mwinae akolekota mwinae njenda sebali ne mziu ebiziwe vivyeta mirozia wabula tumulavya mwinae ati yali miraga kiyere nige kiyato iremu ya baile gomba gule ndege ato uwa gule ndege chene jewe itire kaiche gule ni maku izaku waile muganda wale kadolu gandalo waile mugwele mwinao ole mugwele natuga kuu wabula tumulavya swahili ati wewe kungu waraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakataa uzima kwisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tuyoni apako lugalia milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga ndaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo aloni ya womiwo omuntu mziu okoveri ya mkari ole eto kuchalo aizaba yambe owalu gambo ya liu na uire ati mwale iwe bakari ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa oya mewalile naliku ilamu omuntu mzivu mukato wange mtumula ati alenge ne kubira ndongo obitanga magai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumi mwize mwenye mbeleku na ye funero mtu alo olukulire mango kogasema igolo omuntu mzivu kachi inze kovanti waluje mkontumula ati omenga akaliba kunywenge neminoli akaliba vilienge na ataki anaisele nilo babo aba kaliti wata kibundi walofu nyote atibazo mnyumba na koma angomu ino etiko katu mse ule umana wakatonda baila mumia ino odati mnange abaila mnange ino abevida bateme kumatevenza bawuli ya mwenge mwishu kuhulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so umaula tumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa haba ilo mwine yogu watu mula angana ino umutu mziru weye mkalira kuhikula na kulola muma nchona kweta marina bula unyewe lalua mbuu na kimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe waomela laluja kukuwela kunjewa echo fulire oteko kulianga kuru rumbe ulangide sabani mnange mlienge kuru katonda wange
1: hape wala nasa minaja
0: Leo fule kote yeno liro yoku
1: Nera
0: Oye ni mkanga Kowa Mnango liengeku Mgo uvele male mnango liengeku
1: Kawabaile
0: Mnango liengeku Joni we Echo fulele mnango liengeku Kale mbale naringi Nesa wakiwe yetwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwegwire. Munango ompologoma yawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munango onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, enakwigula ninfuna ebizibu. Munango ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambi onjigule ndiwundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga ennyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze enakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumu igulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukuigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndiwundi. Munango mu kaseera ako nga bali ukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti aa banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jojona nga tegisobola leero so mbizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga ungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munango usiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiro munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneeri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Ogumpungu gunene ne gwiza ne gufuwa ino, ngeri ogumpungu gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo ompungu ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baweera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi, naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu ompunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira, ogundikiirya gwabaire gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera, mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti Oyona yeemenyere, nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omumaizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango, abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawenkabi aneky' abakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Osa boko wuri na ndi oti ntore da. Amai ta wemba ntore da. Zele bongo mwenyula. No we pati mutu yela. Baba walijo okole ngeno lya. Olumbe ulangidi. Okonango kuliri lukweto ulangidi. Okuliri tuzera kunkadi. Oinzo kulota ngo irukano mpala. Oli chinoloto teme mumbaizi. Oli chinoloto mseja no mingawo. Oku ulema kezi wali wana kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu chakola ukulokota mwinae. Akulokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nije kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyono ekyo weitire naikyo egulo nimakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo ololugwere natuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguu haraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakataa uzima kwisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya pako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kiwanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundi ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo aloni ya womiwo omutu mziu okoveri ya yomkari ole toku chalo aizaba yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwalewe bakari ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya naa oya mewalile naliku ilamu omuji mzibu mkato wange mtumulati alenge le kubila ndongo obitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulile mango koga sema igolo omuntu mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi noli akariba vidienge na ataki anesele nirobabo aba kaliti wata kibundi walofunye ote atibazo mnyumba na koma angomu ile tuko kati mse ule mwana wakatonda baile mwenye ino odati mnande abaile mnande ino abevide bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so umwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaile mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neyo mkalira kuwikula na kulolo muna nsoba kweta marina bulao noe lalua mbu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjidi sabani mlanje mlienge kuhu katonda wange
1: kape wala nasele na aja
0: leo fulile kote yeno liro yoku
1: era
0: wale mkanga kwa mlango ulienge kuhu mgo uvile male mlango ulienge kuhu
1: kawabaile
0: mlango ulienge kuhu Jonyo hee, echo vulele mlango liendeku. Bale mbale na ringi, nesa wakiwele twalira mulundi bai.
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula. Yali azwa kunonya kyakulya ayirayika. Atyano ontama ono mukutambula. Ahajyo mpologoma abamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okolootya okutwala ku nga bamwegwire. Munango ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munango onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirya okwigula, nakwigula niinfuna ebizibu. Munango ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga ennyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndiwundi. Munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jyonjona nga tegisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munango usiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, babeerumo, okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere, nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndoze yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo, nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala, oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisie olufumu luno, ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpunga gigofuire ino, amaizi gejumbirye ino, agana agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona oli aina.
0: Baweera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwera aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biva ku ninze, mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga. Era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi, okuubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byayogera ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo nabona abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire n'abawe enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.